0: it meant only to speak in tongues.
1: Rila bako seria la labo.
0: Nebo neo monogi eru ninye nejo ginebo nejo arejo shomo. Neitashe olungani leruagari tashe ana neini. Kanyora rabe meki amini ajo keishi unyengi angesinya rilunganak. Kanyora rabe eki jokore kula loa gira ishi unyelungana neki jo majine gira itumia. Kumbe nki angesinya ti. Minyango lon niki asishore tenelo rushumara yoko. Ayu niki omone mbari. Maria yanga ikore tata takani sharata tenanu kore kanisa rana nanuoye kore kanisa nemeno shi ajini bobo ore kanisa nalda ujala ayu nike mona ngai ajo kwa laituriane nje balunye tata ngolone nki angesnyari tiatu ngishia mena boina meshi so laituriane
2: aima
0: na mena ngasinya iterunya ajo alaituriane nje nki angesnyati elotu shumara yoko Ereja adwa yo, erejo shumata yo. Inga mumu engolon, tenelo duenki angesinyati, shumata. Ah.
2: Hallelujah.
0: Kumanisha rena ananu doshi nalio, megora ananu ametien tukina adi, te shumata. Oh yeah, yeah. My
2: Hallelujah.
0: God.
2: Hallelujah.
0: Korela serema, kigra yo genki angesinyati, ute shumata kanisa rara. Ute shumata kanisa rara, pimbala yu tankarnola iturian yesu. Ara yema kia wantua mono kia wantia kia nkai wo mche nkia ngesinyati elotute shumaranana. Rika ya ndaba kia tabasale la sharamak 0702-393917.
1: Rika labo ya ndiri masoe. Nkia ngesinyati. Ola iruri ya nankai tankarne yesu. Mewe nkia ngesinyati shumarayo.
2: Rapo shanda da da da da da.
1: Le bunyol to ile singa ngai.
3: Kanyor.
1: Ara gidi yoro ga lenso yola jere ngiya ne na
3: ni na ka ni
1: yo o bene ni ngi. Ara sinya ni ngi Balunya ke wan. Ola iruri anang kain cha enke angeri no sinyare. Elo rura shumara yo. Ora shumara ndam nutam. Ora shumara ra ujalam. Ora shumara yo ke enke ange sinyare. Ora shumara yo ke enke ange sinyare. Ora shumara singali nono. Ora shumara yo ken kianga sinyare.
2: Iya da da da da da da da da da.
1: Raka yanda bo siri ararabo. Ora shumara yo ken kianga sinyare. Tamanya yo kan kianga sinyare. Tamanya yo tan karne yes. Raka yanda basir ya rara bosa. Tamanya sumara yo kan kianga sinyare. Kan kianga sinyare tamanya sumara yo. Tamanya sumara yo kan kianga sinyare. Ramanya subarayo kaki anga sinyare. Rika yang darararararabo. Rika labo seria rararararabo. Rika labo seria rararararabo. Rumama sendiriribo sa. Angki anga sinyare. Rikala boyan diri masir ya rara bosa. Engki anga sinyare. Ora sumarayo. Ora sumarayo.

0: Abed Lolokuru neju shomo ye tenebona no kegre ngura
1: ilomon longa sedini tiaruen kagenya emma yenefem
0: mbela juge jirambalo lomone bungera pike
2: kabisa bungera neujen gazeti na jene The Standard narulimu neju the headline fear and flight lomono ipertaru hii isi itenangatano luito duwe ya telosho le Kenya ilimunia jore lasak lombia sharani kutite kushilo ingwa regulation awari nkumo yenye na luingwa olusho lijo ole Burundi, olusho le Rwanda, olusho le Congo, olusho le Tanzania ungu liku wapi neji nisekitare nangate nkumo yenye nete jingin kuretisho sabo ya sojolo munu shi oiroro o Rais William Ruto tungolo ngina luso itie peelimu neju from next week yani awari anawiki tenara nikiti janga ore ilunga napo wakini lukuliku wapi shi wawasetan biyashara ni kutite olusho le Kenya na agaishi ya peiken tulimu gine ji ya uto na ale lomon enyamali amure liwi neji molem na ule ltungana kwa baya tikitam osi shoshi losho le Kenya osi tam biyasharani ni tulimu kia jo ya homo kia janga ki biyasharani nye wa metaka kiti tuli nyala kibidi pebo ikin biyasharani nye ya tulimu na ziti neji ure inaniti wena kishuruwe serkali kishuruwe serkali ltungana kna pasi meteji nga kim biyasharani uru kule ltungana hudu ni tu ninja jo serkali kia tendu na ji blanket ban ashutubu aiba na show ambi tike ltungana ya simbi ya sharaninyo tolo mun telelo mun ipertakina siya yombi ya sharani itilelo mun mpeji yungwane na zite The Standard itoli mune jo sabo kwa lingi mkureti shote na katata waldo nga nako lotion wote ya losho le Kenya esojo directives na ishodua o Rais William Ruto tonkata na tuluso ye urene ana ikilikuwa ni shote na zite The Standard isiana uri biyasharani iti uri biyashara yubo jengar ninye Abdul Karim la ure ninye na uri biyashara yushu wa shote losho le Kenya uro shiki nyuzi tena nga Nairobi nilimune jo atabolo nanuki nyuzi haika katabo lake aurisho urepeiki liwani ajwe kanyendu atenye nejore lelomono yoro Rais William Ruto na ninyana wala likoni lolo shole Kenya nemeata yuga nikende mare jati gilunuri kake kikitu duwajo oralungani ototayo Rais William Ruto miroro nija nejo nete peka yuga nyamali neka yuga nyamali walutungana kushili kibu itare lolo shole Kenya nejo we leave it to God yani yanke mwikisi yu enkai wala kesi ite kulio munu tiena ziti iloro si ulturusu shi uitashiki sepato ulturusu ulturusu wa activist le human rights obo le nyuji ankarna Elisha Alam Elisha nilimunejo kaumuna nultungana le Kenya joki mipubwa gandai adumunye abuar ni ara ulturungana tungkopinyi nilimunejo hiki ini kumundu ulturungana le Kenya joki mipubwa gandai ajinga kini mwa iki ankaina serikali nagra apunguri pemi popo ayo ndoki naji xenophobia ashwe ya olara balol tungana lokulution wal tungana ko be nyangop nilimunejo ni ara wal tungani ameni ara wal tungani le Burundi tana gata ni wito losho le Kenya kanyo na sakino le refa le Kenya oita langere ngari o losho le Burundi eita lolan aiwe kanyo na sakino losho ngana lorodin losho le Kenya la ke dumol le refa yengari na Mombasa ne dungu ngwa pipo ken o mehomo Kenya no Rwanda shu South Africa nilimunejo wale na ne entaboyi na itayyo serkali ne entoki nimishi ya peki mbonga ki kena watonga na lolo shule Kenya itulimu tona watonga le Burundi ajo ke urisha ajo ure ngishu yenye nemeseri nemeti ya show kiti ngishu yenye batisho ene natulimu tona watonga lukina lusu iti ajo njere mekia ra ayito kinikende matasta na gata kake peki nguri ya kini nko peki mbongwa pia nga mungu mbebi ya shara rake rumtuko kiyo kias etani nyeke grai ayitishi ya yoga ajo eleleki ya riyo shwelele kita nyamali yo towe chinikiti tukuli omona kwa ipato Rais William Ruto tiempe jimite tulimukia jokel toto Rais William Ruto alo ewiki musima awosha ntuki na ji working tour shu esabari nye nagara awosh tour onkwa pi nkauntini Ebomet o county Kericho na tulimukia jore na nkauntini na nkauntini tu inaide ngakura na iti yoshi lutungana lenga bila orkipsigise limwenazi tineju itiwe na kitu shukukino Rais William Ruto na ina kopu na tikura aitokie ngorole lutungana le South Rift hodu nera broken promises ashu failed promises ndokiti ngopana hama isi ligele lutungana nitutabaya neji ninyera ilo Rais William Ruto anyok I convince ashu I tisipake kulutungana kajo kidem hama rasa nitabai kuna projects tuntwe boya nkata engelare tukulio mono tia na ziti tempeje nye iare netu limugia ju njere humeta doi committee parliament ushina ingorne rashiki siya enge soma ayikiligwano lenga ju kanyi siya ashukanyo pehala kitoshi suku ulini apik iropiyiani olturur lormalimuni uji Ole Kesha. Elimu ajo ore ele turur lormalimuni amu keji the Kenya Secondary Schools Head Association neme olturur le serikali kake olturur oitobiraki ninche irmalimuni maate enaa irmalimuni oshi la heads loo sukuuli te secondary nejo kake enking'asia amu keeta iropiyiani naagira adung'u te kila sukuul nelimu nejo ore nena milioni ooropiyiani naa kelakitae aalak ilo turur tenkoitoi nemeishia. Etolimutuo ildakitarini nejo eimu olarikoni lenye le KMPDU Secretary General G. Davji Atela ajo tenebaya na mugomo NSS ngolong ya artam ukundi nekipo siyo kajangake. Tolimutuo nejo kitodua ajo megira serikali aininingi pi esiai na idoreta NSS na ninjoshi kia CCI tenebo kibuita na nekidola ajo megira serikali aniningi ure sinje yu kara ildakitarini nekengoma siyo nekijing tenebo larabal ashu ena mugomo NSS. Tukule mwona kesi yote ena ziti ya talaki tuwe hitu likikule mwole oropayan le rais olosho le Tanzania me Suluhu Hassan ya talaki tuwe hitu likikule oropayan uji Hafidh Amir Hassan la ninyo di oropayan le rais ya Tanzania mama Suluhu Hassan. Elimuni nejilo mwono kulono yunu songo le vice president note gili wakidet ujangra ninyo Diogitias Ndenjembi. Nelimunejo njeri ora gra limuta nangatana kegra ya mpango ya mazishi na gra enteleate wineji kizimkazi ena kulinkano udini o silamu. Limugina neji hiru rolari kukutofauti tofauti itikilukule nye nelimunia jore lele ujengar nye Amir na oldungani opani nye oisomeo lengi esia inapirta eni agrikacha wengire mwole kako oldungani ushi duo lemme balo lengi te public nituwa neme pangu doshu lengi huduo na ninye first gentleman lolo shule Tanzania aninyorpa yale rais ilo show le Tanzania kumoko lengi lomun kule otiana zeti lomono jitularu yu pertesia inkureti shwetana nati ulo shole Kenya tankara kilo mono ilo rais William Ruto kageno ulosin jalo mono iperta inspector general loro pilisi Douglas Kanja ilimunia jo ure turikikule ngule ni bidibi elu wa ijibu mbalai opana ashubela igira mbalai ijibu senetani ambuti ya kitoshi senetani peela ibungu governor Oji Abdiguyo ilimuna zeti nejo ore tongati nushina lusuiti ne homova Senate County Public Accounts Committee apo isemono nipuru lo governor kage nia nyushilo governor Ojo Abdiguyo le isiolo ila baya doko ina kombiti ore nesujuna yato suje ngoto ipo kuna mishoro ni order aje pebo yebo kage teju inspector jero loro polisi aomu nurusa ajo itrota anji ya njimbuka ikita lakino raibu nga Abdiguyo tulimonejo kempangushi nikipiki mpango ore sheta po kile kijopi mpungele governor kage ni yulugu ya tontoke baiki ne ya kuna naisik ni ya kuna tokimbo kake lomono tuli mtuwa senator ni ajo midema ibe sepa amure Abdiguyo na oldungani uyole na public figure lake yulo poka nga ini yako meri niko bisu dodi yuri polisi ne melauni sina yini ti nejelele kaka kegra ya itumia kulito ai sabotaje siya ina asira senator ni tukule omona kesi yoti ya nazeti itolimu olarikuni lenchama na jene People's Resistance Movement PRMP Caleb Amisi ajo ore kibwa galo olariko ni lena na jo United Opposition na keishi ya veke ngwara jo kanga ipopila asho kanga iyu ltungana tolimone jo mishi ya veke kibwa jingunushi tumuritine boardroom niki na apu olariko kai kena atene tayo ltungani ubo la ninjo yu na njo yulo kai keishi ya veke njo wanainchi asho ra ya mea mua kiyo kwa ltungani la ninye popila asho la ninye ini ningitoi tolimu kolo mon hamisi yoti yoshini ubo ulo alichoreta na ale lele turut le linda mwananchi urikito Edwin Sifuna tenebo kule nilimunejo ure nyamali nikia tanaa ure likijana nikumbo kolengu uji le Gen Z neno ditopa awakening asho iru wapa ainyuruto ainyuru siyasa asho asu jisiyase lo shole Kenya nejo nele likipo yoka ya ugo siyasa ya keduo ushiake neja baiki nemi yini njele lo siyasa ni ushiake musan nele likipo support olongani ya yote nilimu wamisi nejo kide ni njene support alaranyani nation na nagura yenye poka nara teneme kira yoku siriasa isho na pasi meregilu olongani tukuli ya mwana kesi uti ya nazeti na alumunu utejoki Kenya mali rabarako sana sana le county ya Turkana egra ya adot ashu egra eti katikati wala miyu tenebo si enyamali na jini ilinino ashu enchan sabu ke ilinino na jike gra lotu wenyamali na yao ilimwena zeti nejo ure ngumu yenye nera naura tetayari wala miyu no sirata nangara nera yake jiru njo si yake kenya lotuna shan ate nene ilinino hodo neto limutuwa lati ya kushilesia yole nganga ajo eleleke ya uwa halongkare tuomuru wa kumoko leng neleleta ya uwa asara tulimu kine juu ure para kukumo tuomuru wa kwapi tuomu kwapi kumoku na ati wala miyu tenangata na ake jiru enekashe neshei nashan nikiarare duo nyamali na yao oloiha lenkare alang enikiendelea runitiatua olami yobaji kumok lomun kule utiana zeti leto nakalo tuanangangake badaye nele ni nyuru minister lenge suma ujiangate nye Julius Gambo itulimunejo kegira serikali apikiru vieni nara mbilioniare kilo lari esia na jene promotion oroma limuni payboy backlog telosho leke nyamute jo kegia atavenya mali oroma limuni kumok ule ngoi delay promotion enye nijinenyo kata payboy mugomo oroma limuni tuwabawo entemata limona zitine jura na mwata tani entemata made in tanangata ministry engesuma netumi mugomo na ji anormali mwini kumo kulomono utiana ziti leto nakaldu inosake badai
0: ashole mkitu maratete doro mwengi kitesheni ure sana bugia dhoro governor ili ya Kajiado County Mheshimiwa Joseph Olelenku.

0: γενιά MYN FM.
1: Σωμάδα ειρή, ελτό νερά σιντάν, δόλαι δωριάνι γεσό λαϊ, ουόου παπά λαϊ, ουόου γεγιό λαϊ, αχέ μαϊ που μόσο τζουά, ουόου ανάνιόρ λαϊ, ουόου αλάνιόρ λαϊ,
2: Enka Kenya MYN FM.
3: Esepa katukuli njia kigire kuna bati ya tuyo nkakenya mayen pokio longe Jumatatu merabaki Jumasa romanare merosho songwa na enta da kenya Ibuidhare nti ya masi yodhiri mbora lankabele mekuti Emmanuel Oleki Semi
4: Tenebo na nupikei lelio na show saita kwenye
3: Yes, tiki tekitadu wake yure pewe sana bo enta da kenya Neki ya talo wanyi tiyo governor la Kajiado County Joseph Olilenku Elotuwa kutenebo yoki kigire kilo nishiro zombana Iberdisia ya ramadhare olo shole ma Nesulaka na ambana kutuduga ya tandati ya tuwa Kajiado County Na thoro governor ya tatalarin Tomon no la rigoni si uyolo yolo ron lenga jama niki jane tapat tindiki nyalo monta kaka nyano longe duta ta karibu sana mheshimiwa
5: asho leng irma selanga nka jama anda super pogen ashevarati da ranka ganyama yan
3: karibu leng
5: asho leng
3: ke jani nyangolongi
5: sidan nkolongi na super ranka yi okikata na ai ni nyana yana rishata kwanza ro logol tungana lang aisha nka jama ana she savo koleng amitashiro lengo nano olelo poke no itashiro nkarage sebara na jama ore nyotu ya doko ya janta soba na ja asho lenga mu kaningiri ya ngolo ndi nkarage ngore renya na rangorote kuno longi uni na ragolo wakasi
3: iyo golo ndi siya iyo
5: ne iyo lo urma saya joki itashiro ya nkarage ninche itashiro yo kyo nkomo nenye wenyo harenye osili gisilenda isirera nka jama na yako ashevati ya nkage nyama yan
3: karibu ole Kainyo ngulimanisha ilo tunozora iste Kajiado County. Kaya adhara ngana yu eji ea kai yuka na armasele Kajiado County.
5: Oro shi ilo tunozora arise. Na ori rolo nganaka riyak na ake duboto sabu koling eyao. Yolo nara ajo president wara nareata oma lipo kin yankop. Na renita shiro ngulila di koloro masai ay ragi yungdote enye di ragi siyase abori ni ruma agenda lo show. Na narangole kiara ndogiri sabukindi kinoto kora muki ya ragena isi ligi yo president amu yela jo uwesi ya ya maka doko yo leng ne uwesi ya ya mposel doko yo leng ne umradini na arejo kiasana kiasana ne kore ngolea na lor notera president kiara ngolo siligi la maendeleo kakira duwa siya ajo kore ngolea na lor notenye niti siyasa sabuko leng ajo kira duwa president ajero shiltunga nako isi lide siyasa Ora roma irini le siyasa leje lo rifufua
3: Luis ligo shininya
5: Luis liga jibunga ki roshonkop leje uruma itini ata kwatakira kwa onkere university merabu akio le lenku ne akio le lenku liko ni aja ore nusu ile lo nemerunga le Kajiado lawyer oni kakata nywa ninya president siyasa nye na kegolde ile president na gabare siya yenye ni yolo la jari ya hapa kero maasai ke ore tara president Ruto ni miki ara maasai ndo kire ngurulika lea president ni yaku miki ara sababu beki yu niki ara de yu president niki ara interest sa pukin eno lo shole ya maa niki yu niki humo na president ore toki yu maute narok longana lolcha muso kire ankare dushoro mangati eri maasai lang lolcho raire ya nakuru wa narasha Ilungana lan lela ekipi wa nyamal, yoko rolele mpusel, hui nikijala ililai, anana jisava national power pana ikarirai. Ne hukia ulichampa ilango wa nyamal, kibiko, kitet, kidong, jojo sholo hili nyuchungwa na yu hinyo.
3: Ulichampa la mashungwa.
5: Ulichampa la mashungwa. Hira hapa jana kwa ODM lo. Ne hukia eti hapa nto kirisabu kuniki yunya na serikali. Niki juu ya president kingori ye kaya kia rao na ye unotu. Kajongo lege lorwana ena lorno ya president aina agenda na tete majo ainaso na temisina nwa jari yo lengi ara kakira ato lengi dogo
3: kite vado lorana kribane na weekend
5: kake itodolu na ajo oshana agenda nikira wata nesipa na kuna ore ngole lorno ya president ne tete majo maendeleo ne aparesi olenga domusi asa president kake tipa ilo maiti nile siyasa le mwukure piu wala ambeo topi wabaiye soru mbeni anga yela nagaronda atidima kajoke atagolo kidogo
3: lege lele kwa lenga ala rikokulang saa ingino mitikilu wana lenye maendeleo jangala nenye tenelu na jorunga la yora islo yolo ya jonyota masapo ken ninyote nkitoria ninyota na yanki demata na juke siya na jana ji kake nikin tuoshi yukate tolum arakete tofauti yange siyasa
5: aina sushi amu yela jaro hira romali mwile history romasa ya yala dai magosha jo ore ankati ni oro masai tolari ni ankalifu na bomi ya sita mpaka ankalifu na bomi ya nane ya msini na oro masai abo itore anakop ni ankaji hapa sabu na jori na karo oro masai ni ureki na akarisisi na alunga na kongida na inasu tiara kabema ibo ni ankara mkira ndo kitu kumonegee maki na jori pepo nubishonaris kolo ya utoro dei lakwe ngotiba na ini ya unumu ya ritine do yoro masai kakati yako shindai ore enyamali sapo na noro masai na larabale nyamate
3: mate
5: larabale nyamate itaruwa na bahara pe yolo ibonikiro ko jimbati anyera olana na osente u wana bahara pe buru masai atanga jola kibia kaisho janka jina tolo wenki sisa kino rola iko merara rani cha mate na yako ore ngole ndoki ndikira dua na ilo kefefiopa oitumia ilari kogle anaji ika merimira nkajenye ore lo jiribe nkajenye neri oleng ore ngolepa arirai oleng kagira anaji ifufua na basi aso olo onti mama olo John Keane na janka jamaa na ore ngole ore te history na masai itumia yari kulio masai yodo yuro masai anapato kina jo lashumpa divide and rule kira duwa singo lajo la yokle anaji itumia ya isardaki anaji na ina umane ni masai tenkiro shisa poko leng ora amu erale roshi yoke anakiri ya mari gavana yole ntutu lati onano nendo rangajo siligile nkiri ya mari niki noroto ilo sapo kule ankaji ya maa kaina jokiri masai peki ripo amireru wa ki ngoro
3: lo
5: itumia ya isardaki na in fact ene mekinda she yoko le ntutu wa lati airi ya marite nebo na adumakini nanu ni obole nye adumakini olekai olekai adumakini olekai olekai amuore anakiri ya mari ya nkajia maa ne golon sapu ko ling na ureki ironda hake ureki ni maasa ino ureki ni maasa amunchada ya nkaji nari mkuluko ni sapu ninchoa rantokiri etilto nganala antokiri ngenyata na yegwe hiba kajo oda hake ene shukunya na aja laini oda hake ndo yuko loro nganaka agolu oda hake ene kaja
3: yes
5: Nego le nyendo kidura rasapo na ya wene weji na naboshwa ma
3: naboshwa
5: naboshwa ma na ni nyengole etemita ya agil ni nyengole etemita ya agil na tenkaraki interest na rite ne weji ne mere ndoki na gila naboshwa ma ne me mama keon
3: larikok le ma
5: tutungana le na jitumia
3: wasishoreki
5: wasishoreki ari rukulie pesa daga naji
3: okay
5: pesa daga naji na kwa jogiru masai lang ara ya dogo ya majaribu sabuk ara rango lotna aponu amuke keponu emikiru kwa kaworo na hore ngole pira shir masai po kina jole lengko jira sebara lengko ya magen kulukoni lengko ya maga magadi lengko ya maga mposelo lengko yuko naja nebgolu na amu ira shiri ankaja kwe sekenke inabo na hivyo ina umenu masai ya joki hore kipo dogo ya amuke ponu ngaritine misi sabuk Deloru wala rabal sabu ke ngoruni ana ikoni kake tia wanga dogoya. Tia wanga dogoya. Oro shana pijana onge jaga ro yamuni jana baki jola pralanti dia marua. Na ake jitu lopa papa otarutua ena uhuru e Kenya.
3: Pia tumia laku noto.
5: Na ya kore sinche yoke na inote nye mikishuko. Kiyura ara niki nteru ntoki na jora isere la yoro masa ndo yoro masa itashirongo le lo papa itashongo le nkagu yole ntimama itashongo le John Keane kiara kira arala yule anaji dima irolote ngolon iti wale lengku iroro iti wale kenta iroro ni araisi anaradu angole yanga yede uwaso na yule turis joko nanana kolomra nukotiti ni tashi angoreseba dama lani birisha birota south tide weji na ushugi alta saro lesa dera yanaro eklesi ushugi alta kasiro kotoke jodo na dola jo eti nga perara arana itashi
3: mangrelisha
5: Nia kwa era wao bulu entoki na duaya, era wao bulu entoki na duaya na jo itasho enkajiang, kire enkaji na pi, kire na bo, kai na jo kirmasai, amara njia pi, eni rigini yo, ora kipi pi, rioni lobo ni rigiyo, niki ngor niki mena, miki domoki na kora na ngole na dekira yuli lingo ling, na mangu lekira ya ituri. Na la yule anaji itumia la na ila jero mai ni le siasa le mogure mogure asa rodo ile lo ati ya wale president ni obesi ya yamu esia ingoru ele yamu
3: anyo mole ni
5: mai shuang na ajogi le lo rasati ashe ato sho da nyal rasaro le njoe chama la council na ajogi po kini tasho na ko na ajogi le lo tungana le ma kwa nsentu wa mwono hoki ankai ya nalariko nilinyi hapali nchoo na fasi pairote ni hapa ndai peyambe kia biyongkongu patu meseriani endo wa mwono si ankai ya meimi diyoge ankai kuna po kin eradu ilu nga naloro masa ilu nga nalaya kanisa ure pebuku enkoyuriti ya mpolo siya naivasha ene nikisoma nana jiredisi peyala ngero sirayeli enkoyuriti kigera avarai tayu tiatu ya naivasha
3: tiatu ya naivasha
5: Ore vira shankare te Jordan merlanga lunga nori kujuru kunda shankari ya kome talanga lunga na inaduiki gira hapare. Ore vira shankolong medipa Joshua Larrabal inaduiki gira hapare. Ayu rajiri lunga nako haramiu. Ira lwa dagro li roko roko disibirali.
3: Itanakata?
5: Itanakata. Lunga nako disibirali.
3: Tengkara ki?
5: Ebi nchohe yantaye ngoro. Eyu ninja nibuwa Larrabal.
3: Kesiba.
5: Yako kajuki rumasa ya she na juki na boishuang ngolonang.
3: Ashi.
5: Na boishuang ngolonang. Na boishuang ngolonang. Kirukoto. Tiankai nchere kita yoga ngai. Ike mirishore yoga ngai. Nasima peake ntashe.
3: Wow. Ashole nkiara or governor ile Kajiado County Mheshimiwa Joseph Ole Lenku tengine sheni. Eto kiara mbani.

0: Rabaye sare hayang kakenya jore bina bombo indi na na bisha na magine fm mai selega jore na gaden kakenya na mayana gari bole mai sholo monton rabo ta kuna sai ka jina no steven ne ole saringe ketumia ki doboto ingana yo sabukine emo parana orai stolo bora pokne lo shona le kenya ore gili kone lo sibwa ore gafana yura shekina ka undre gajwa do ashuka undre gajwa do a joseph lelengu e gra a hepe parana orai sulia muto ta ka undina ore gajwa do e rapana ore gafana yura sulia muto e joge shomba kana ka tuma ingana yura maendeleo e musi parolo bina ka undi e mona lo musi lempo sele ne bona ore ki yoi o ibira ngenka mbuni ya makati ne bo ina ka undi onkule projecte mpa onkule ke selegra maendeleo account na wale kejwa do
1: shi eloto noto arise na ore rol tungana kariyak na ke duboto sabu koleng eyao yololo nara jo president rara nareta oma lipo kin yankop na ranira shirongo lela likoloro masai ae rage yunote enye niraje siyase abori niruma agenda lo show na narango le kiara ndongiri sabu kini kinoto kora muki ya rage na isi ligi yo president yela jo uwesi ya yama kardoko yoleng na uwesi ya yampo seldoko yoleng na umradini nare jo kiasana kiasana ya kore ngolea na lotu note ya president kia rangolo siligi la maendeleo kaya kira duwa siya ajo kore ngolea na lotu note nye niti siyasa sapu koleng
0: ibale na jo kesho mona siyasa sabu kote na panora isuli ya mruto siyano siyasa ni oimi ni onkori yongo alwa pina kaundi tombe siyasa magana oru kafuna jile gili kwai jo karanyu waki asuka nye nye tina panora isuli ya mruto imula kesho kile nye na li siyasa
1: vera duwa president ajero shiltunga na kwe sili le siyasa oraru maitini le siyasa neje lovi fufua lwe sili kajibu ngaki roshonko nejo uru maitini yata wata kira kwe onkere university merabu wakio le liyonkul nende kio le liyonkul niko ni aja ore nu swele lo nemerunga le kajado loya oni niki jukia president kingori ye kai kiara ona yeuno na temis na nu ajari yo leng araka kira ro leng kidogo kake itodolu na jo osha na agenda nikira ota nesipa na kuna ore ngole lo no president eta mayo maendeleo ne aparesi o leng adumu siasa president kake ti bayro mait ni le siasa le mo kure piu ora no itobi wa bayo sor menanga yela na garo ndati di mayo kajo ke ata goloki enyamali sabu na noro masai na la balen nyamat
0: ero kunya na silari ko denjere me atayo kingi tanga jama ka ko ro ni roma sa ya tai ore gelwe na nyamayani
1: e endoki na jiking pina enkarna na shol rungana ko ra

0: Kaji Isaac narole gerembe namanya murwe ndashara nendi ningira mayan era mayan erero torma sekogin oreyo ko
1: Kaji Rajak narola la sai don dilele agora kadu ngaro mar ni yolo lo na kaji rofai na garo fans le mayan na ganyor mayan amake ta ba lo mon na bo na bo ngi ningizo ne ta rejo na bo te pati adu ngi fi gaga yo
2: amai ni ningo mayan sem olo shola bo
3: Mayan FM Ewangan Olo Show Ewangan Olo Show Mayan FM
4: Mayan FM Na buong pwinti na abishena E nini kito yuk naro kauti Tenorunga
3: Mayan Mayan FM
5: Mayan FM Na buong pwinti le Esumiso yuk ka

0: don't trust. Right. Tukisonga nayo.
1: Ehe.
0: If you don't allow ziaga, ore na jana diki bwana.
1: Mhm.
0: Nere jo bwana gagara lawahe mamba kumoko.
1: Egira lawahe manguli not
0: arodwa jo kweli gagara lawahe mamba na irushi.
1: Te biashara oleng.
0: Tonimo?
1: Mhm.
0: Kake entoki nabo ayew nekiemake.
1: Mhm.
0: Kaine kiemake enkabila oltungani onyor biashara.
1: Mhm.
0: Halo kwak.
1: Yes.
0: Oltungani otiwa. Ore za barumoke tamo kwanza birumoke aelewa. Erojengi bwana.
1: Mhm.
0: Ore biashara na yiterunya oltungani makeon. Eronya tujo kamirta ngiteng. Kamirta ndogi naje. Kalo kwaka ngas ofa biata
1: biashara. Yes, biashara.
0: Amoro biashara ni miawo ne tabie no. Nganyinyi.
1: Miawo lo igwa glino torono biashara.
0: Miawo.
1: Kera
0: biashara ru kwak le nyoje. Onyor. Eningo bino mego bangar customer ni. Eningo be agi nyoru customer ni. Service ni jor customer ni. Amiro donganako. O toro leng wanake julo dwa kutukia sho longu kutukia la ora kebe bolang kutu nira nira ndogi na kikoino
1: ila uwe ningo ilo ibigi damu
0: iti hile kaila hapa legi nyanga kaya long tetawana kena bo teno yuzoi ama shuru nige dugu wakai nyangisho duono shakedoni nyangisho sho bende lenyo
1: esapari
0: esapari kibito olo tokotok neno itoki ya mashuru ale nyakete nene jo olikejwa dohae ae mno 80 no sajilo ni mperon na mno iyo na mno iyo ili olo kalor masai odi ene nito olo jomari ya nende sijuku nanipata
1: akupata
0: niki asma kosa nika ngasele olo jomari pegi shukinye lelo
1: lor masai
0: na kemiki yolo na yoga joka lolor masai kalo
1: amana
0: kao na gra dunga na
1: common
0: e
1: ngoro ya ge mirara ndai po itoto you know nobody
0: na gara jinga ndoka na jingo rele ndoka elde rani yo idir ma air ma air masai masai nda mana gra ndal ndoka sugu na nipata
1: ehe
0: ai na itia kana sia yenyo
1: hol tumari
0: ndi ko lam ge jo na ye ge dol gara ono gra mira ge ngo nta shuranyo ajo ki ma bi nyanga nyo
1: ma bi yandal
0: Mabandalo. Kengkwa seya abu? Kengkwa seya raja?
1: Abu amuna la duwa gira lanato la duwa duwa galo
0: ito. Eki kwa medende, kajo ni tiriti ofi baya arashu, mediyanto gine nige gaja.
1: Ni berlo duwa ngoto?
0: Peki bwone raninye option B. Nenye meragi yoko. Medi ngasa ngasaya mwabai bwono nairogi asho mwenye. Yani me bonu asia nai for example oloka lai nyanga jagi dia nenda nga sabu so unashanga nga nenga nta goro dura ara mama ya mo majaka na nubi ashara ya wele kwenye tumido yu dia kiso guru iti yu bela doka kanyona nyaga ya ramelo kaya lato habitu shukunye
1: kanyona nyaga ashukunda ya naiji
0: yela uzara nai free giri nyango na rogi nita naigira aldua omonu ento kuduwa nijiu mbala na ikitumizo so kajuka ya maya narasa niya wana bao lente ini ito asirani kira masai kajuwa ni bayu yoku manipata ijiwa na lukene ragoro na
1: ya
0: kituwa kuduwa iti pasa ento yu ududu so I'm like okay ama kajetima kwa sai

Aigaji ninye MC Silo atailo sinkolio jo pilipili miyolo Rangers o shumu o erata. Abasi o sinkolio na ilo giri rabagi yolda igani itikiramo oile loro giri itie sa akumi na mbili. Abasi nena roi enkoiro yepang ejera